por lo nos ngap de kitu kitchen wa chung i e por lang ling do kitchen wa ka bi la ka teng wan chau blai but i maya ublai ngna pai sha ka bukot chung ne ka program kitchen wa ai ngo hagen ka stamp ne ka program kal wan chapina ka akash wani shilong.

teparlok nong sngap lingba ka tu ko jing rwa ya ka ba phlio sngo ya ka balar wai di ni samla nga pen pau ye ka jing sngo ngo ye ba Desmond Sun ha ka ba ilong inong thao ilong inong rwai inong pen bet pen biang ya ki ni ki jing rwai ya ka ba manta ilong kum inong prat len ti nong pen i len ti pat ya ki ni ki samla ki brang khesan ban buot ha ka din jat ka jong i teparlok nong sngap nginye jam pat menta sasak wei ge jing ruai ha ka ba ngemla klem da pen pau ye ge jing sngong u ye iba resh nong lai iba long inong pen bet pen biang ya ka ne ge jing ruai ka ba ini isam la menta in ruai shanga bat chapi ba ye ka ne ge jing ruai la ai kerteng ding bilan

parlok nong sanga pila yo sanga men tan ye kitu ki chingtam sul chong e ebr one sweat baru chong e ba drunli melim ngam kini kalwan chephi na ka akash vani shilong parlok nong sanga abbat sanga pat ya ka khubor khasi kamwan chephi hakapor hinyo san pho kini kedai ka akash vani shilong

Parlong nos nga pila yos ngaw mintan ni kitu kilay tali. Kijingwai chong kik shat kita kawai kijingwai nos ngi tiang chong is tisi pasa. Kijingwai ikatrin pengru kabai ilai kateng sunapani. Padru kak shat lai pati kok siya balarwai dai di yuan ai wan risau. Parlong nos nga pidang hidan bat ni hakap ni ka program kijingwai kasi bat ka pang chong. Kini ka program hakani ka step kadai shapang kik shat tingin peteng shushu. Ya, kene ka program da ka jingwai chong I lumti mais imli ikong lumti mais imli ka jingwai ka belai ka teng chai ken ram pan bhut pan da ka jingwai chong I chong chiri mori sao ka jingwai ka belai ka teng chai tung rong alam.

kastep ka basuk ba ka kamen ye phi ki parlok nong sngap kani kade ka akashwani shilong ka ba wan chapi ha ulais pa sa pu nyau point r meter ha medium wave ubayarin kad baru plus pa andri sa kilohertz kumjuru phila ban yo sngap bat sngap ingi ha dth bat kumjuru ha news on air app ni pdiang som phai phi ki parlok nong sngap chakani ka program git kunjan ha kani ka program ingi yo ban pin sngap chapi ya ka jingwai film hindi mentang ini oban pin sngap shapi ya kajing rai rock on balar wai na ka farhant actor ha ka flimt rock on boat pat sa kajing rai pehla na shab jong udit narayan baka shadha sangam balar wai ha ka

Parlok nos ngap da ka jirwai na ikong pensuk lin si Im Yong kamay ya ka hok. Kapor kala biang bangin penkut no ya ka program rempey ki kentay. Kabalawan siya pi na ka akashpani shilong. Mar nga penkan mauru ipi ki nos ngap ba ya kani ka ju ka program. Penjot sngaw biang lasyay ka sngi ha kapor kat webeji. Titat haduk kata kapor ki ay kublai pi baro. Kani kadai ka akashpani shilong.

paralok nong sanga pidangai sa bat ni ha kini ka program kisur e3 kapor kadang biang bat ni yo ban beteng ya kini ka program ka jongi da ka jing ruai jong Iskander Wells Imli bat ka kin hun ka jong i ka jing ruai ka bi la ai ka teng kuri India bat ker phida yangi kadi kadi ka kashwani shillong

bat parlok nong sngap da kato ka jing ruai ban da yala ka ri pala ruai di ijo inong ruai kata iskender wells imri bat ka kunhun ka jong ingi la poish ba ko jong kani ka program ka sur idri ka bawan chupina ka akashwani shillong smobha up and sngap ek program ka banbot.

Yana kasoni silongoni. Retsa tong so prisni point ni meters medium web aro. Retsa tsa to pre kilo heart transmission ko tenge pasik program ko na simang na swenga. Ya ap san program ko na simang news on air epo ba kna sona manenga. Da tamo na simang program ko rapa ngapa anga vena sangma kna tum swenga pasik kantinan. Ya tani nam gupa salam ko na chinga sakantinan atam nam. Tayo program ni abat chingo na simang Don Cooper ji momuni gitrang ko kna sona kata mangin. Gitrang ara. Nakna agre nakangri na an dingthang achok aro khangal bisa anga ya mangatham gitrang khona simang dao jol jol khna sona gata mangen

0: Ayaw, yung mistirang dito na kaya dalio kay chaman ginok.
1: Baba, yan takka ba chani rang ni nak na din namjawa? Na adi chigap pa chani rang ko di duntong na sa nangjok ba?
0: Na jok dong, na may kumasya. Ang ikusuk chana, sekarang ko chana man na dipat ang acha igin ba? Antang ni chana, sekarang ko chusokot na man na nang ako na wija ma?
1: Amba, daw chapre timong jamano na sa joko de, nang ibiin ni namgini na sa ganinga ba? Matum, chigap pa aro kari nang tot ka pa chani rang ko watpo ha? Nang ibiin ni namgini na nama chani ni isu samjak rang ko sa sabo ha?
0: Yako Commissionerate of Food Safety, Meghalaya Shillong ni kita uyatinga.
1: Oi, Ruga, may nasa narawa dud kontakin is kanya?
0: Plus F chin ko ni nga chingway.
1: Yeah, plus F ni gaman on tisa tangat naman gin ma?
0: Nama siya ma. Jen salon a chaani rang ko chaon. BN ko, lakat ka pa, mangrakat ka pa, aro chuong pa vitamin rang dong jaon. Mande ni chanchiya ni ko bilgriyata, aro BN bimang ko ma no mata. Uni gaman sa chaani rang ko breon, plus F chin ngang pa ko sa brebo, uno vitamin aro ayin gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakhina gata chaani bostu rang ko breon, plus F ni chin ngang pa ko sa brebo. Yako Commissionerate of Food Safety, Meghalaya Shillong ni kita uyating.

na simang dao de malin samani gitrang ko na sos kana kata mangin git rangara bye bye ne sona aro mai bakai watanga ya gitrang ho na simang dao kana sona mangin.

dan la uradi na sinabi ni Irway yung wanshan ko par suci ang Irway ba ang uyuluti tani pitenjo ini program itin jantia da Irway ni cho yung kadaho ba kipde Irway ba ang ko kamu kedong konsier.

hadin ko to ko jing rai jing e ipa i mei belar wai di ba keni ar nok se bat ki par long mandangin poino shaka banta ka bakong san da ka bangin pinsko no shpi yakni ga jing kren bat i doctor ezras im halor ka phang ki jing pang si ar ki ba kham kan rei ha ki than ki jongi ki dakishin bat kumno ban yadai ki

0: Ha ka chilla ka jong ya megalaya ki don bon ki long yeng ki bersi ar kum ki siar shnong ki siar pam bat ki siar ka pleng te kini ki ai ya ka pleng ka do bat kum ju ru ke ra ban kan tiu ya ka yo ka kot hen rei ki par long nong ri siar ki ju sham jing e ha ka bai dei bat ki jing pang ha ki siar ki ba ki juri te ban yo jing tips pang ki jing pang ki ba kham kan rei ha ki than ki jongi ki dak ki shin bat kumnu bangin ya dai yakini ki jingpang hakani ka janmit ka bamantangi don bat ngi ya i doctor Ezra Sim iban pinshai bat batai ngi halo ni ka phang te khublish bun doctor bat ngi priang sobai phi shakani ka studio ko jongi
1: khublish bun kong ya jing priang sung phar jung phianga
0: hak ban ng kong mo doctor ple ki ni ki nong ri siar ki ha ban shim khial ani pet bha hakabai dei bat ki jingpang jong ki siar
1: Hoi, hak bani kong hi KCR ki kham long sensitive. Lene ki step bha ban yuk kem ya ke jing pang la rangi compare lene nujor bat ki wei pak ki jajing.

0: Re, tila da iwe isiar idiok kem ya kajing pang. Teka bamut ba kitu kisiar baro ki badan hak tu kasem kin yok lut yak tu kajuk kajing pang hapo si singi ar singi lana ki kenyat singi. Ti bal ada ngi pejuk ki kajing long jeman jong ka mariang hapo ka jela kajongi. Tika kam long slap ba ka kam long singam ba kom jur hak portlang ka kam kriat. Ti kini ka ka penlong ya ki kenyang kajing pang ba kin ketak bha. Ti dina ketak kadao ki parlok nong risiar ki di menlong ki ba pek ngor. Tada ki ibran kono nong jing per bat ki hapan le ee kalam dapun slam.
1: Dia ka ei pat ka jing pang ka ki siar ka ba kam kan rei bha kan ka jela ka jongi.
0: Ha ki jing pang ki ba kam kan rei bha ha ka jela jing ki long kum ka jing pang Newcastle disease. La de ngi khar ro ka yaka ka rani khat disease. Di ngi don ro ka avian influenza, coccidiosis, na ta infectious bursal disease, fowl pox, mycoplasma ba ki wei kwe de.
1: Long doctor fin batai ngi ka jing pang rani khat.
0: Ha ka jing pang rani khat ka di ka jing pang virus. Ka kenrei bha ha ki benai telang kata subu na do ki benai November sa do ki benai March April e te but ni ju khat ka ki jing pang khlam siar namar ba ki siar ki ya bun tli bha ha ju ka por khlam da ai ka no no ka warning lane ki dakishin te ki dakishin pa la dangi pe a hawat ki benikong he ka long ba ki jing ya bun tli jong ki siar te nang ta kanan ka jing penhiar ka bolong lane teng teng ka jing penhiar ka bolong jarngam bentar rendang unlong kruat nang ta long kumba yap siliang te nang ta kanan ka jing jenjar hak bentring mensiem te ba kumjur kanan ka jing cerho nang ta ka jing senria te hak bede bat ki siar ka peleng pat ka peleng ka jung ki kan kam long jam bat kumjur kanan ka jing duna hak jing ka peleng te bat kam don kano kano ro kadawai ban ai jing sumar hak bede ban ka jing pang te ho le singila ban ai ki bi dawai tang ban ban per klan ya ki immunity ya kan ani ya ka bor met jing tu ki siar tan ni bukum jur ban ya da nak ta ka jing wan rung pat ki bi khnya jing pang bagi khot ka secondary bacterial infection hendre ka ba kam biang bha ban ya da ni jing pang ka de be ka jing atika hak por ka bade
1: te kumba phila batai mo doctor man tan mut tang ka tika mo ka bala ban ajing da
0: ho katika hei galang kawe kabor ane kabentak ban yarap hak bele ban ikhuni ane jing pang bat lada iwe isiar inyo mut kisiar habaro kasem bat teng teng wat habaro kawe gashnong ruk inyo ane jing pang
1: tiana lor kitu ki jing pang mo doktor ba phila jer mentan haneng dang don shu kiwe kiwe pat ki jing pang thrai ki ban kata ki ni ki siar
0: ha ki dang don shu ki jing pang bat lada ngi angkum ga bot flu ha kan ni kam da day ta ki jing pang ka balong common la nega balong kenre te ka juan sisel la no ha dor chang ka khlam te kidak kishin jong nejing pang kan long ba kan nge jing at ha ki benta khli ba ki khamat te na ta kan dan jing jungum ha ki sertong te na ta kan dan ro jing jenjar ha ban ring mensiem ba ki jing dunah ha bam te kan ni jing pang ka yibet sa ki bre ro ma kan jing pang bird flu te de na ta ka da wala da ki parlok jungi ki bri siar da ki i yakini kidak kishin kembang adab jerman ta ki de ban yethu marmar saki office veterinary kenang ba kasorkar hi kala banle ek bran kam tina lor kata ka don ro jingpang foul pox kata ka jingpang foul pox kalong ba kalong kum ka jing at hak benta jong sertong nang ta hagi nyumat nang ta haga khli ba teng teng wat hapo jong ka sin turu ti nalor kita ki dakeshin kan don ro ka jing duna haga bam kan ye ka jingpang ka ju sapriang lang ba ki skan perjong bat bani da ni jingpang ro ka di ka tika te sakwei ba kajing pang kata de ba kham kan rei bha ka de ga coccidiosis bat kaniru ka ju ja la ne ga kawan ha ki por tlang ba ki por slap kan de kajing pang ka kata e ki benta snir jong kisiar te de na ta ka rau ka penlong ya kisiar ba kin long penhiar snam te ki snyu jong ka ar kin long yang te na ta kin di ta penyang ro kim song bha tang ba bun sin hi ni kajing pang ka kham kata ya kisiar badang red kita ki ba hapo ka khat sau singi karta ban yada ya kan ke jingpang te kalong apa kongsan ba kini ki skum ha ka ba ki tu ki si ar ki syong ki de ban long ki ba terkong ki de ban ji te de ban bujli na ka por sa ka por te khrang ban la na kan ke jingpang ba sa ka wi jingpang ka ba kam kongsan yang sa ji sen ngam ni tu kata ka jingpang chronic respiratory disease la ne ngi khot CRD la ne ke jingpang jer ho kan ne ka ju kta bha ki si ar ki ba na do sau tayo ha do andriu tayo karta bat ha gajing yi i junga ngai i ba ki siar ki ba ha ka kerta ka basang teo ki ju yo ba hai ka ni gajing pang te ha ka bede wa ji pang ki da ki shin ki ba kam common bang yi i ka long ba ka dan gajing jer ho nang ta ba gajing san ria teh ba jerhor kan long ka ba pa ba long kum ba pa sahyau habring mensiem.

0: disinfectant lan e tagi bordawai ban penyap ya kenyang simpang ba sakwe kalong ba mdei ban sha ya ki bre bu na bar ba kin wan sapo kasem na mar ba le se gitu ki bre ro ki laban wan ra yo kenyang simpang ba ya ba khaddo he te lada long ka bala te dei ban kerkut ya ka benta jong sem lan e ban le fencing
1: ko ble shi bon doctor ya to ki jing batai ka jong phi halo ki la jing eta mo ki ba kullum ha ka ba dei bat ka rukom baniyada ya kini ki siar na kini ki jingpang te chawangin pankut yakani ka jinga karan ga jongi doctor nakalyang ga jong phi ka eka khubo la ni ka jingkan tu ka ba phin ai shakini ki para nong rep la ni ki para nong ri jing ri hakani ka por
0: te ka khubo ri ga long ba ki siar ki ba sat ki ba khlan kin wan ra ya ka long ying ka ba sat ba khlan ba kum ju ru kan pan kiu ya ka yo ka kot te sumar bha ya ki siar ba phiri pat ai tika tikna
1: to khuble shibun doctor yak to jing pen shai ba ka jing batai ga jong phi halor ko to ka phang ki jingpang siar ki ba khamkan rei ha ki than ki jongi but ki dakishin ba kumno ban ya da ye ki tenga nge ru ba ki parlong nong rap but kham ta mik ni ki parlong nong ri jingri ki la yo jingmon to shibun halor ko to ka jingpen shai nai doctor te khuble shibun doctor ya ka por ka jong phi
0: khuble shibun ko
1: parlo non sna bat kham ta mi phi ki no ri jing ri ngai phi le jing to shi bon halok to je kren bat I doctor Ezra CM halor ka phang ki jing pang si ar ki ba kham kan rei ha ki than ki jongi ki da ki shin bat kum no ban ya dai ki te ban pan kod yakane ka program ki saus moi ba man ta ka jan mit to ban tai nyas ngap start li ki wei pat ki jing rwai jong I keni ar nok se pat ki par lok ha ki jing rwai ki bilai kerteng ummat maulan nai bat lawei namanor

pandup long bru man bru parlok no snap midan kam ban snap yek jing sneng jong imei iba te parlok no snap da ga to ga jing ra jing iba scotland thong ni kabel ai krteng jing sneng imei ipa kapor ru kla biang ngi ban pun kut no ini ka program jingi ha ka ni kapor ka program ka sngi jong ka tayo ka lon chpi na ka akash bani shillong ya ba snap yek khubor hak tin khasi ka ban bot ka ni ka de ka akash bani shillong